0: chica.
1: Kube no speed jetu lirumuka.
2: Wanaife! Kaba vinga bisikirize.
1: Isuka boyo radio. Ondi. Kumoyo.